na tewa hunan wis na mayan na matiwa ay na tewa umumi yang kisa kita umi aonan papi tayan po tewa hihin ye pakamies eh papi kepian sa akpit ay tamit kuyanes katsit akiki nakitam tewa ye pakam itati mo eh hihi taas awin kakyang papi po tatayong kahit ahopi te kayang umag tewa angka umuti mo aw kupia tutak itala ba yitu kay bayani batian ihihi mo yang tewa itam it hakti mai sunanep hakami ti mai te hakami te ti ba kupila bayin ang tau isa umakate kay ang kakuspi umahin pu aw pa umaket kena anti mai yang o tatayo mo hakupi te kay te haknabot mo sunyanen po maitam mo miyatat po yan ikis bayin mo sayos tatawi tihi ta ang hakte kaite hak nabot mo haki au hi tahini a atutak ni uma tuwa sa tayong nana pin kasi yung uma ka kapan yung uma itaho pila baye te kai bayan uma te kai baye ya uma so may uma kwa may uma nga may uma na may amami hupi a atutan iya tuwa itala baye pasima itam son hisat pahan lawayit pashin yepakam akies ni papi ansa hakim yan tetekaye nanami pahan kwasaya tutang itam sa tayom nyak itam tetekayak itam kashin itahu pilabay ya tutang kime au itibututin buitam mau sang itam kuksiyang umap itamwe ka kahupiya tutanya ka nanaw na ka puitamwe panish lalawang na puitang buwayok tutika na hupite ka ita panayan songo pangakungya ita ka paminami sutsap hupiya tang puinami isovit ikwabit ni ikungya ang merit yung inami pangkakwang kaepakam na himuitan hupiya tani pumasutsap pepakam hupiya tuta tuwat amami yaatan yung kaepakam na himuitan yayan hakimay aw yaatotang yung umatuwat kung itala baye tukay baye umaya pakamag songka uya boyes ni umak mong basto tini pamhapi tuwat yap ita itahim itam putkamatap yan puyan it yap itam hihin katsi ingwa umatatayong puyap tuwat nanapita umatotong ya hihikya umakaya pakam umangamay umanamay kisti umu somoy umu kwamoy ama minana pinyi aatutan po umaka kanana pinyi pakam yes ni umawungwayok tutet song katawa umu kati ang wawayan haksak au kanana pinyi aatang pasak au yatak pamtu kaye pamhita hapi aktawat mung basting umuobi kapan hakam yes et umayat pakam umu kati ukalyan hakpante uya wakati nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam tukyanta yetakam aksinong isubi tutim tatak may sukak yetakam kyan el tatayom ni kyan yetakam tuwa kati may sukakam hinsat kanya umuwi kapan hakam yeset umayek umukati ukalyan puyumi hakami umu ukalyan isuf kya sinmui angami payasa

Atsatsak mai tuan. Hihin hakam sen akalani. Paipi ka sose yang piho pita ka ingan ni kiang. Put hapi as tuma obe ka. Kamatat leni it itaw hupi lawai. Putak hapi hupi maatsiyot. Putak hapi itam yang pu itawi mi ang es. Enang himsa kwestina. Pupay okyo itamem itatim. Ka hupi ito kayang ka okyo. Kushinpas. Suyan hita au maatsi wisni pang kivanawit ima itatotim. Pupiu ima ita mamat. Pu it hupi hita pupiu ang kahinsa kwestina. Nok. Ovi puma as ovi it au unang tatven. Ovi uma zazayong. Ita tim ita mem uma tua ovi kananahin kina kya kyang. Uma umungay, umunamay, umusomay, umutahamay, uma au putung layang. Uma mingasaw hita yu aatotan. Pa itam hakawat pangwang yaka ovi itam na yan ansa ita hupi lavaye ang itam na alawisa. Pu it happy pio. Itam soso yam akhakam hopisinom it hita itatui ang nap hinsakwisa. Pahana nakpam family values. Put hapi itam piw as ovi hush ngui wisni. Pu akhakam itam put enang hinsakwisni. Pai nupantua buwanta it itatimu ya mengamta it hapi lewa katsit. Ang ngui makyang nahui kwilalati makyang akhakam hoitan. It hopi hita nit pu it hapi pahanwe wat piu katsi. Pai nuwa pi itam pu pangkalau wisa. Nau itam songka levo yan wise put ak soso ya mong bas yan. Pu yan it hapi piu ita. Wuwuk mai piu papu ovi kyap ziyan. Is pi pu mai hapi hak ang hita tu wivang. Me pai itam panwung ya. Itam ita somwe. Pu ita tahamoy. Natuwa panwang ka na pumoy hapi. Aw tu kay maka obiyep hakam pu tuwa na tumsoam te ka. Put na aw pu wuwan ma. Kus panek obi hakimoy ansa aw ihihi ta lavay. Pu ita tuwi hapi hakimoy aw yu aatotang wana. Pai pihak sainen pu kauhin wuwang wa. Pas ason kus hakian wuyok te. Wunive. Pu pasat hak kesput ang ningwana. Ovi uma kanana hinkinayat uma angke naksuyani. Pai nap haki. Pai hak halai tingo disyan. Hima alungo haki au pite ansa haki hita. Tuat ak ukalang. Pu piu haki hita tuwing tak pai ansa hak piu au unang tak mu. Nak ovi uma angke ovi uma kati hapi ukaliani. Pai pantek itam hapi wuya voyep yani. Nok i hopit himuat hapi akhakam. Papa, nekwang kaci itam yeswan. Ovi ema angkai ovi ema kaci ekal yani. Ema somat yakam, yemat yakam. Tahamat, somat, kwamat. Ema ovi ema timai, ema memai. Au enang tavi inge. Ema tewat pemehita tetunayan. Pasong katewat hisat wuwi akam totek. Sen tewat ya am totek, so am totek. Tewat put ang wuwaye. Sen piu ang ayo nyong hakne. Payasa, askwale.